0: lumo Jesusu, lumo na halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga lo agaba wubu, jarafa abahayumu no kusifiri hagi ya lumo, lulon na hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, abati hafri du sifiri buribati ya hagi ya loibu giri ligia, abahebelo ru hadon buiruhu, abati hagurogu buiruhu hagi ya hongua, loigi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai, aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, arihi kata ile asuse dubai, dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, tauladorugu, areidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba haba udaguni luagu tilareidagu wugiri le gawagubai sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu vugiri le idagebe hafri da sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
1: Giribu babobion. Aba me babahu daguni sonle ladiga bai bungi yubon.
0: Aba lidi. Aba labahu daguni ladiga bai Jesusu lun lidasun fulasu ligie. Dan lelagiri budubai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni gerigia la ugundani, la dega sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri ti hairo, aba hadage tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun, lulidi lubiye, la dega aba regunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu gerigia, dare lun, hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, duusu irumu tau lau lesen hahita utidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba ta yarafadu lun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba ta reidagun, aba tilariengu Jesusu.
1: Ka guru benuago.
0: Keisun la hagia, arienga lagu maguru nuwala luagun, aba lariengu fedru hama libirigun.
2: Maestro, murugu mayati ya la diga hibe girigia, algda hagi di bukala guru baibuago?
0: Aba lariengu Jesusu.
1: Guru alinuago, la diga sanditi na lafuri don ubafu nidanginye.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibuge sun girigia, kala lebu na baitagunu luago, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba lariengu Jesusu tun.
1: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuago, bai baadarangi lenye.
0: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubiege hairo, aba lariengu lun hairo.
3: Hila abira, maberese digie ba lun maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu len, aba lariengu lun.
1: Manufu de daba, afinyori guba, aba metarida gumbirao.
0: Dan le la chiliru bai Jesusu lubiun hairo, migiru tiluhe beluru amu luma, loidige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi, abalariengu Jesusu hon.
1: Mayahu wahuma, mowentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalariga duni Jesusu tuhubu, abalariengu lau umalali hereti.
1: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun. Aba tasaru lida meme ora ligia, aba lariengu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi taguburigu, aba lariengu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuse dubai nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
0: Aba londeru niya Jesusu lanidusu disipulugu, aba lichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, luma lun, hareida guaga de sanditinha, abalona haninha apuriche huganu, logo ti larua e rambungiu, luma areida guaga de sanditinha, larinha gahon.
1: Manega humani kata huma gua logo huayasa, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por meu guarigo muno tonhinho lumuti hachilura, rei de humani daril hidin lida gen fulasu ligi. Lenhinho lumuti merece biruni wa huma, Tamele hafuri du lida ge fulasu ligia, aba me hafur dunin kalike luege hugudi aru da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligie iger humanya kei hadari ragun hongo
0: abati hafuri dun disipulu gu hagya aba heibugu ni sun li rahin fulasu apuri chi heine huganu luago ti asal baroni arei da guagu da hagya sanditia li da sun fulasu lenin lumuti hodi aba la gambu gumadi mati erodesi lau sun kate lela digubai hesusu Ibidia tilu kabala laritagua, la daga nyinya nwariengu tiyan lwagu sara la huan lidage oveni, hibiri ariyanga lwagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan lwagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa rutin lidage oveni. Aba lariyangun erodesi.
5: Au gwanarugu au nahabaya dure ili shugu huan. Kati funati le wagu bayi nagamba labahada wagu sarabu kate?
0: Abati louchu Herodesi larihini Jesusu. Dan le hagiribudu apostolugu, abahabaudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati lanugunia lidon fulasu magayre wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali gurigia, abahafalaruni, abale seribidunia Jesusu, abaladimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubay atarida, Aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo lumun aba harinha gun lum.
2: Ona habanya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha guia me, egni lida buri lirahin odu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati ni kataya.
0: Larinha ga Jesusu hon,
1: ruho ma egni hon,
0: harinha ga lum.
3: Sem girigia fei wama, hama bia udru. Awa gubari gida ga egni hon su girigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu wugirinya, abalarenya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungu bay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubacha gu no feng, luma ui, aba lichugu ni hon lani disipulu gu, luha faren ha hada grige. Houtinye sungu bay kimule. Dan le habu da habaru igira gutun, bingi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuri din alboi Jesusu, labugua, nyinya nulani disipulugu, diseru lue, abalarinya guhon.
1: Italinya san harita gongurugia nuau, katana san segon hagia.
0: Abaharinya gulun.
6: Anya hengarinya gutinya luagu huan lale abadisei habai buguye, hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutian logo abala hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya gu hon.
1: Age huguye, katana gya lidan harita gu.
0: Larinya ga feduru lun.
2: Kristu, lelon habi bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinya gu Jesusu hon, lau ere gu, lumarinya gu hamani kate leni kaun, aba larinya gu hon.
1: Na sufri ruba sarago. Aule wuguri garo wergutin. Hanigu bet na wuguri ya weiri gutin lida hafiye huriyo. Haputi kufadri go. Hamaru wuta atinya liluru do Moisesi kai ni kata. Na faruwa bo hilagu bay. Aba menasaron lida ngi owe ni luagun luru wa weyu.
0: Lari gen. Aba lari ya guhon sungu bay.
1: Lebu senti la falaru ni na. Bulie ilai kate nye la. Barule iluguru wa falalana. Ladiga leabu senrute le sefru ni libagari. Le feritiru bay. Ahin le feritiru ti libagari nwe gen. Le sefuru bay. Kagi ya hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau. Ahi eferi dira o laguni chagun la lungu. Le anigo ti busiga nu nuago luman luago nerenu. Au le uguri garu wergati. Ni busiga ribadina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Ni narin hau luaguanyahi la hada gen ha yabanyo gwento. Mawen banya marihenga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larige. Larinya gu ni Jesusu kata ile. Aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bungiu. Baru lumuti Fedru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida. Aba lamu ye dagu ligibu. Aba taharu du ladauragun. Aba tamiridun. Aba ti hasali ragu Moisesi, luma Eliasi, ayanu ha luma. Geyegu linya aba larungu nga weri tihau. Hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigun, marumugu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabayin. dale adise de inanya bien uguri hagi eloi Jesusu abalariengo Federu lun.
2: Maestro, lida dan avanjala ya, adiga oma urwa di basen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Federu kalalariengo boy, sunti anihala adimureha, abaliabi abaduiri, oburoguanya, abahanufu de dagun, la diga hadari ragu hongwa, luragirgu duiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, ariya guti lida ge dueri ligia.
7: Aniha nire, lehisie beinu, agamba humei le lubeide.
0: Larige la dimureha umalali ligia, abaharihin disipulugu, luagu labugo riga lila Jesusu, abaherederu maninyu, maria gu hamuti kate le harihibai, luni aba lida dan ligi. Laruga, dan lehagiri budubai, Luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
8: Maestro, flesa jabubano, ariha bai nirele ligia erguñen bai, anin aba sifiri uriba ti luago, dale larigu duni, aba laguara guagu duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyumu luginia, anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Ayumuro guadi na hon bani disipulu gu, lu hasaga ru disifri uriba ti le luai si ahamuti.
0: Aba lo na bu Jesusu lariega.
1: Ugu ya gurigi ya mafiere di tiye ani uriba tiye. Atri bai sa da nenederu huma luba gayara la hafiere nuago. Ida me laguma cha mafiere ni le hida bai. Baru bai bero ya hon.
0: Danye bele lidi irahi ligie lu, aba lahu churu ni sifri uriba ti muwaru gu, aba lowe ha gudini, aba la denha Jesusu lu sifiri uriba ti ligia, aba la reida guaga duni, irahu, aba le deregeruni lu luguchi, aba ta weri du hanigi sungu bai, la uluweni gu bungi. Sunga nya ha la, la utuweni hanigi, la ulele digu bai Jesusu, aba la niya gu hon lani disipulu gu.
1: Agamba humai kate le boidu, na deregeruwa ba, aule uguri garo ergote, aha burugu nagani.
0: Uwati gomfaranda hamani disipulu gu, lelariya gu bai, la diga darunyo liya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya lu harinya gu lu, lu lafuna guaga dani lelariya gu bai hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, lu agukala wairi gu timaa bai hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba la nigu aba irahu lu badu, aba lariya gu hon.
1: Le recibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri, recibi lumutina. Le recibiru tina, recibi lumuti ginye le una habalina. Le lubai ti una bugutima bai hida, digi awiri gutima bai.
0: Aba ti lariye gu huan lu Jesusu.
9: Maestro, ariha ti wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diru ni la diga mama la aba wadagi.
0: Lariye ga Jesusu lu.
1: Neveri diru humai. Ladigale mama bai wagani wama gienyein.
0: Dan le la yara fa du bai, dan lu la nagani wa Jesusu sielu, aba larig di anigi, lu la digani luwa Yesu Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lu halon ha muna luba. Mahatiye Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibu gala Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, Lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gu lun.
9: Wabureme, buseti busa lun wamuria ha lun larari yun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
1: Mama ni abia aule uguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie. Ni abia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebu gaina hama, abalariye gu aba wuguri lu Jesusu.
2: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Lariye ga Jesusu lu.
1: Dariti ya gasiga muhuye lu hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nishigu.
0: Lariye ga ya Jesusu lu aba.
1: Falabana.
0: Lariye ga lu.
10: Nabureme, igira ba lu nabu nini nugushi. Larige me aba me nafalaru nibu.
0: Aba lariye gu Jesusu.
1: Igira banya hilagwanya lu habu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuichei uganu lagu tilaruwe hapungiu.
0: aba yati larinya gu aba lun
11: nabure me buset na nafala nib gamo lumo naibu ga yebi ayoro gon honha wabie bay
0: larinya ga jesus lun
1: le isi gu ti luha pulago wa wo hugle larigen aba larinhi larigon mabui dote lolela na mela ruin ha bongio
4: San Lucas capítulo 10
0: Larige katele abala nu diru Jesus uruo vendusu hadage lanigu abalona hania lubaron bian bian lidonsun ageru luma flasu le lumbi lidinyi larinya gahon
1: inaruni gibetu nadu le lumbi la luba honua ane logo tinha na dagmetinha lige lunti lubai hamuri haluma bungi lulona na dagmetinha hagana won heiba Nona hanyado kaisi mudun hadon anima lugo ganyitin. Manego huma sago humago, ni senso, ni gaidi, meredera gong huguye me ayano han ni ka uma uma darago. Dame le hebelu rutidon aba muna, busu huma furumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahen lubay gurigi ahin sinya butin lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi birua. Ho humay me, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garichati na dagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna, damele hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua. Ho humay leishi guti hon, arida guagda humanya sanditia ha nyintia, aninga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li larui ha bungi hon. Ahun hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Puri huma lidon buri uma, harinya game, ibini likali ken hagaire le lagu bai wagudi, furuwa muti, luwarufu dini hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subudi humai lagu yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamogo uburugu la til o sidon laduguwa buri milagru le aduguwa lidan huburugu te. Binaru hamuga la sansro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu sanluagu linyuruwa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lagu laru iha bungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
0: Aba hagiri budu urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hako yesu lau ugundani, arinya gina hagia.
3: Wapure me, ibi ni sifiri kuburibatia agaba hamoto dale wa sagaru ni elida abiri.
0: Larinye ga Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu ginye kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhati nala ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri uribatia. Gunda huma lwago anihin lahiri buruwa nyu siyelo.
0: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani aba lariyegun.
1: Ruti na uweiri guni buu nugushin, bugiele la bure me siyelu luma muwa. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, aba bafuna wagudini honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege la li nugu chin son kate ino. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luedigia nugu chin. Uwate ginye ni aba subudi habuti kate nye la nugu chin nuedigia hama ha unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
0: Abati la digiragu adimure ha honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kate le harihu bay. Ladaga narinya hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go Abu seruntia yebe meha harihi nile harihi bigueto, gama lumo, marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu nile hagambu bigueto, ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abu seruti louchogu ni Jesusu, aba lasaru aba lariye gulun.
3: Maestro, kaba sana daga lu gayara lani bihini bagari magumu chadit.
0: Lariyaga Jesus ulun.
1: Kate gya buruwa nyo bailida li lurdo Moisesi. Italiyagya baliha nyen.
0: Aba louna bu lariyaga.
3: Hinsi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hageme bibiri gubun. Kai bisi ego bungu.
0: Aba tilaniyago Jesus ulun.
1: Bu iti bauna bu. Ahi baduga itara. Bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Kei tibuse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalagi dahan, aba lariyagu lung Jesusu.
3: Kata yaga nibiri gubaya?
0: Aba ti lounabu ni Jesusu lariyaga lung.
1: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalengi lung uburu gung heriko. Lagu luwaya sun, aba harigadu ni hiweru tin. Aba hiweru honi sunle luma bai tumaladawra gung. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrin aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Da le larihin bali wuguri ligia, aba legeye dun loy, aba lasigirun ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladduga wagun levin nyengien. Da agen le larihin bali, aba agen legeye dun loy, aba lasigirun ni leibugun. Aba ti lasigrin aba wuguri samariana awoye suhati lida agen uma ligia. Da le larihin bali, aba lagude medagun lon. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen, aba lagura goni, aba lawari dagaduni luagu li lugu burigu, aba lanuguni tidon haba chiludu gutia, aba lounigiruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia, aba lalugu chumu bian sensu le denario, aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni vi bai wuguri le, ahabu agastara amu lue le nichi gubai bun luagu na fayiru bai bun dame le nagirbudun.
0: Aba ti lalga dini Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer hoa lida barita gong.
0: Lariyaga lun.
3: Le gudem hebu bailu.
0: Lariyaga yati Jesusu lun.
1: Baiba ani ligia me mela badiga.
0: Aba la sigiru Jesusu luagu luwaye sun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyo aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, wiri ti teteniru lutu bere segun, abata riengu Marta lu Jesusu.
12: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Aba lounabu Jesusu larinya gatun.
1: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gamalumun. Apa argiin kati mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidu aga kati ilia luba imagida rumba ilatwe.
4: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gusaragu girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fora agudun baila. Uwa ligia ni kata. Aramu daguati luma subdirun wa baila. Itara linya lubaiti. Son le harinya gubai labu gen luburi ga. Lagam buwa ba lidan larugon ga. Le harinya gubai darugu bena hao. Laguwa rahoa ba tablu gu ginye muna. Narinya hare hao nomadagu. Mon lumuti hanuhu da dun hawai girige ha gabafu banya lun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwai lumbai hanuhu da dun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu dada. Ma lugruwa tia sengu du nuru lagu bia gawana. Lausun lira, mabuli induti bungi ni aba hada agia. Ahi ti huguya, ibi ni idiburi le habulu gubai abahu da lali bungi yu aba aba. Manufu dada huma lubaiti, gebegi tunusugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufesaruti hakibu ga guriga lagu nani gu hama. Nariya gubaginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungyo angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu ge gurike luago mama hama nani gu. Nariya gubaginya hagibu ge lani bungyo angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guwari gile harinya gu tikati uribati nuago awle ugurika rewari guti. Gayara tiferudno wala. Aha ile anaba gu tisifi risando sinya tiferudno wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lun hagusero. O hagibu giyon la tabuti gu haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno aura lun hadimura ha. La rufdu bai sifiri sandu le lun bai haringa gu ni hon.
0: Aba la ringa gu, Aba hada ge grigi hagi ya lu hensusu.
11: Maestro, arinya ga ba lu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
0: La rinya ga hensusu lu.
1: Kagia ichi gubali na keya gusera gututi o keya farin hati hida.
0: Arinya ga tigien itara.
1: Konigi gwa huma hungwa loy igadu wa la duka mama loygen libe luma tigurigi ya la bagarida.
0: Abati lichugu hempulu lehon la rinya ga.
1: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigun lichari aluba honi buiti. Abati la rinya gu risiti le longwa rugu, kaba sanfuna na duga. Ibidia ti nuhalia bala narede isonle na luba habayi. Aba la rinya gu, subudi nali kaba lana duga. Naguni chagwaru son narede gile ilu, aba me na duga amu wina mutimato. Aba me naredu ni na luba han luma sunle numa baitida. Aba meti na rinya gu nuni gua, buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da emera waba, houb, gurab, gunda waba. Gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bide watao, bowe aria buto, anisunle buma bayareida nyu, kaba saunle redere. Italinya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gamaluma gudeme tiligibu nyabungi.
0: Abalarinya gu Jesus honlani disipulu.
1: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire do huma luago hibagari, kabala haiga, ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigulao eigini, gebegi ugubu sugutau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, magi ligia haigin, lausun lira, ouidalo mutinho bungio. Mebegi timate ufunagia sigul haudu nur. Uwati ni aba hidagine gayara tilishiku ni ibini aba aura, laun libagari kalayebe luweni lidihere luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadihari da luagu buri libiri katai. Ariha huma idali ala lahu chumfulua. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako. Ani lausun lira, kei narinya guni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendego, mewende tunti kei aba lidagia. Ahin ti itara liya lubai, la daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo, ani haruga lagu dunya, ugia digame samadura kwagu dun la. Logo tafinha rugia le. Madihiri da huma lubaiti luago ni kata. Ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. Ladiga lirahu nyu ubou le, larigi nyanuburi kata ile. Ahin huguya, anihin aba huguchin le subuti habubu ilu sun le hemegi rubai. Alwa ha umui lubaiti ha laruwi ha bungi yufurumie, aba melichi guni sun le hemegi rubai hong. Manufu de da huma lubaiti nirahu nyu, lau sumibe huma gunda ati bungi ilu lichi guni laruwi ha hong. Alugra humile humate, hizi ke mele begi hongu demeti. Laulira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasielu. Lenye lube isinyalahe belu nuhiveru tia, uha gea hamuti rinye lu haigini. Narinya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi anyo huma durungu hilampu, lubana giribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyahliyabi hayubu dirilida ge apa amariye, Luhadaru ni bena luba, leora laguwaru. Ulesi wabanyo musu hala dari rubanya hayubudiri agagu duwenyu dan lela chiluru. Ni nari hau, iyubudiri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabula chilura o lubala laruga, ahi ala dari agagu duwenyu, ulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chilura hiviritu ya iveruha. Agagu duwenyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba luliver hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wuguri garo warguti.
0: Abati lalig duni Fedru Jesusu larinye galun.
2: Nabureme, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, odi hon sungubay.
0: Larinye ga wabureme Jesusu lun.
1: Nun furumia gwarigo onigiriti gunfliti, ufana da ligia, Le ligru be liyubdiri lun larihin hau tila na luba, lu leiga gudunia li dandan. Fulese wabi musu le ladari rube liyubdiri agunflira lau luwadik mari dan le la chiluran. Ninaren hau, luago lichi gube lan liyubdiri lun ligia lan ariha lau sun lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liyabi liyubdiri, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gien banya lariya ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liyabi liyubdiri, Lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigu ni luwe riage ya bwe chuni luago. La siya direi me lo la sufri ru ni leha sufri rubai ha magunfu ni banya. Musule subudi hebu bai lun kalan la busen rubai liyu budire ani maran seronte ma bahu din lei la bai chu basarago ahinti musule ibidiyati lun aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun loigi ma wairu bai la bai chun le onti li chigu wagi beti gibe bai alugu ti lumagi le gibe ti igiru ti labu gen lariyan ha gibe ti ma bai alugu ti lumagi ni abian adona kwagita watu ubowogo ani busen hadi na hamuga ndurun wali la watu ligi lonti nasigun luigen aba onwe bon ocho waguni memeni na nigi la gumucho arita kwatun san luagu ni abia la ichi ga darangi la ubo wako manugo ti na darangi la faren go na nugo bai lumagen kwento sengi goti da ba muna afani na gobo uru wa hawai biama biama hawai uru wa noigi la gara ba gobo uguchile luagu lira isani luagu uguchile uguchuro tuagu tirau Isani tuago tuguchun, idinho tuago tagro, agro tuago tidinho.
0: A linha gatiguinha Jesus o hongrigia itara.
1: Dalen harinhi laburiga dun cielo, a barrinha go lago lahuia lahuia, aniligue a sucerda. Dante le lafron suede, a barrinha go lago laroga da lá, aniligue a sucerda. Bian guatigibu huguia le, subudi hamuti luago tiligabri la sansergo dan cielo lumo muergo. Ka wago ibidinye lubei luago tiligabri dan le gata balun hung. Ka wago sinya lubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahinyaguare gida aba agurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Maniga lamu gabu ligibu yun agusere guduti, leledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun. Narinha hane bon, lago mafri dumba di bola nyigien, darai ba fayiru ni lago mohon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu, hawago wugirien galileena, ha lafara gubanya pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunua, lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginye son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
0: Aba labau daguni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
1: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen gine tubai, madariti ni katatuwago. Aba te larinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, iru wali irumu gabugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago tereda nye luwago ni kata. Aba luna bu ni le onigirubali ishari, aba laringo. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uwa muwa luagun tugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyunti aba uri disividu irumu tao, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu ladaga sifiri ligie. Siyati tasururun ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinya gatun.
1: Wuri arida guadib.
0: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagome serun adimure habuidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, ladiga larida guagadu ni Jesusu lida luwe yuru emera guni. Aba larinya guhongrige hanyibanya.
13: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyubu ihuma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
0: Aba larinya guwabure me Jesusu lun.
1: Biangwa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to ladiga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luweyru emera guni.
0: Dan le larinya gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanya sun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu tilela digibay Jesusu. Abati larinya gu Jesusu.
1: Ida linya li Gabriel larui habungi, kakate umu bay gayara la nou shagwe, Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le labu nube aba wuguri li sharirigo, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabi lun aba abe la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
0: Aba yelaniyegu Jesusu,
1: kakate umu baigayana la nosha guni laruwa inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem, arufu dahei na ligia, li daburi sun ogdu lumalirahi fulasu le nyingel bai lasigra. Aba lariyegu aba wuguri lu Jesusu.
3: Nabure me, mi be desaha lu bai hasalbaro.
0: Aba lon nabuni Jesusu.
1: Bururu ti lubenari sielu, hausha huma luga yara bela hebelurun lidangin. La diga kainariyegu ni hun, sarago haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lubenari, Uge le baugi dupei hadan haba lagu bena hariyega me. Wabure me, daraba bena waba. Aba me louna bunu, lariyega me hun. Ibitinye tu nu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba me ti hagume sero hariyega. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba me ti louna bunu, lariyega me. Hariyega nali hun, lagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun huge le dugu bi uribani. Legia baha Yahuwa ha, akunhi ha mehari dame harihini Avramu, Isaac luma Jacob, hama hibiri profeta gulida laruwa inha bungi. Huguye me asagaruwa bogu di, hajabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda, luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida laruwa inha bungi. Nyemba nyati hada agen ha, gumbo honi banyagwe to, hagia ba furumi atinya, hame tiye furumi atinya banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinye gulu Jesusu.
3: Bai bayage, na diga busenti ero esi lafro ni buhilagu bai.
0: Aba larinye gu hon.
1: Hei ba, harinye game lu uguri bibu ti ligia, ugunye luma haruga, na saga hasi firi guguriba tiya hada agen agarigia, areida kwagda aume sandi tiya larigen haruga, lasora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma larige haruga. La diga mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
0: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
1: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu la uganu buiti hon. Saragu nye weya sun nalugu nonigiru nu kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igra lahat ng bungyo. Ani nariya ne hun lagu marihin digi ya humadi na lahat tarime la chuluru dan lung hariye gong biniwati le nyibu bay le dan liri wapure me.
4: San Lucas, Kapitulo 14.
0: Lagaba veyu le emera guagale abalidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya aba hariye guni Jesusu nyiginye aba vugiri sandiye lau ginene. Aba ti lalga daniya Jesusu, arufu da tiyan liluru du Moisesi, hama fariseu gu laniye gahun.
1: Gayara ti larida wa guaga dan aba wuguru lidan luweiri emera gu ni odisinyati.
0: Aba herederu maniyu, aba ti lanuga ni Jesusu sandi tiligia, aba larida guaga dani, aba lariya gu lun, lulidi, aba lariya gu hun fariseu gu.
1: Furume guarga hidan gian, ahin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burigu lidan aba fusu lidan luweiri emera gu ni, La saga ruba inyengiye furesa.
0: Aba hasi inyelogu hongwa luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya aba laniye guhon.
1: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na mariye. Malu haboy lubidon agay ubaru nyubu inlien aba ya misuro houti werigu timati boy. Aba me liabin le amisuro habalun laniye game bon. Ruba ibubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiga nu anyura lidan luna buaga ubaru. Tamele ba misura hun lidon aban fedu, nyuruba lidon luna buaga ubaru. Nudame la liabin le, a misura habalibu, lariega me bon, numada, seguba lidon aba ubaru wirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyuba nye lagu dabul. Le inyuba ilanangu lungwa, luna bu da wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, wiriba ilanugun.
0: Ariye gatigin lugu gurile amisura habali.
1: Tamele bichi gwa aba dineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisi tia. le dega ha misra ha badi buginye. Bibi hu bati bafa yiruwa ha. Dame le badigun fedu, ha misra ha banya ha gudeme banya. Ha siyanko banyo unguwa, ha danima banya, ha marihi banya. Aba me gunda ba, le dega siyanti ha fayiru nibu. Bibi hu bati bafa yiruwa ha, dame le ha saron ha richagwa banya lidage oweni.
0: Dale le gambu bali aba hadage, ha nyumba ya logu dabula katele, aba larinye gulu Jesusu.
10: Fulese wa banya grigi ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
0: Abati larinye gu Jesusu lun.
1: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba onwebu adineru ni, aba lona ha amisra ha sarago grigi. Dale shiluhili ore lun adineru ni, aba lona ha nilumuso anye ka hoa misra hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, aba harinye gu lagu sinyala houdin. Darinka furumieti, sun liya naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larinka aba, aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuka ochenye, adiga bafulese inu, ferud na bana sinyati nidi. Larinka ya aba, sun liya na mari idu, ligia sinyalubay nidi, na le lagirubu dube musu, aba labahu dagni sun kati ile lun liyubudiri. Aba di laganye du liyubudiri, aba larinka lun musu, Bai balida son o male uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalani ko musulu lu yubudiri na bureme adiga nali le bubai bai no ani ani ha meme ko ubaru abatilari ko yubudiri lu musuli giya bai balida son o mo bogu din lu uburu lu masun fulasu ge yego lau aba me bafosuru ne son ha badari no lu hayabili don lu fedon buintamu ganuba Ladega narin hane hun lagwa bai la niya ba hata ge hana misr ha banye egiti lida na dinere gudu.
0: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye gu hun.
1: Sinyati nani gu bai la le hinsi ha butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manunguti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, atribu ila lagasteron lo larihen ahen kabahu bai lubai lo lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gieme la sinyere iwadagima nagumucha, heher haba ha arihu bali lao. Haniega me, gumesiti uguri le aba wadagima no, sinyalu muti agumucha. Ahen la uribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminaron, ahen gayara bai lubai lagende o hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahen tiarita gwa luago sinyabai la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha arinaga lon luma uri bonha hama, lunhe belu non lidon darangelo. Itara linye lubai ti, furumi guare hitagin, le mignuti son le luma bai lon la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kabagi ya uhun la, mabuidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labuidu ragudoni muwa lubu nagwa. Fuiwa rigalime, hagarige riguba nyalu hagambo, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
0: Ariye gatigine Jesus uhun lani disipulugu.
1: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luni rilumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la au nigru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wago bai no buwago. Ariye ga bai no idaliya la leibu gu buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu au nigire inu mege. Aba ti le redero au nigru ti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarigu. Kaba ti nadiga gwen to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti naluna wadigmari mua. Ani nibusi garit naluna muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyengha ma eresi birutina habinye dame mawadi maihadina. Aba lona hahawagu hadoe rubali liyubudiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalagudini le furumiyati, larinya galon. Atri nyimba doe runi niyubudiri. Aba larinya gulon, doe numuti sabarinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lun, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luagurigu dimisa. Larigine, aba ya lalagudin aba, larinya galon. Agnya buguye, atri nyemba duwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habi garada. Adiga ba aba luagurigu gadiru wen. Aba la subidiruni iyubu diri luagu chula lau au nigiru tiligia. Lida ligabiri ladugu nikate.
0: Aba ti lasigiru Jesusu arinyaga.
1: Arinya gati na lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le obogo na lonha dugo buiti. Lon dame lan lagomo chon irisi ni lonye hama erese biriton ti da muna tolani na sondan. Le gonflube lidan le mi bebe, gonflube ginye lidan le gi bebe. Le marisha rakube lidan le mi bebe, marisha rakube ginye lidan le gi bebe. Ahon lubiti magonfle yon lau buri irisi ni le mama beiti mati mati le lani na obo le. Kabagia afinye rahuwago. Lun le deregeron irisi ni le tima tima ti le lani na sielo labu gien hariyaha. Ahon ti magunfliron lau ha mege amo. Kabagia ichige le hani guano riguhun. Sinyati le sevi don abba grigi hon bian iubu dirugo. La diga liyere gu duba abba lun, linsia deme abba lun. O uwara bay lan lun abba, la nuge me le abba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lupungio luma lun irisi ni.
0: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere han lau Jesusu le dega hinsi en la sen su hon. Aba di la riengu Jesusu hon.
1: Hugui arufu da guma nye hongu wakai buiti nha gibuga gurigia. Ahin ti bungiu, subu di lumutu hanige. Le kate le hanigu bai gurigia ke kate uweri ti linsi en hong. Iere guti lu bungiu. Luma gen li luru don Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu di larua nha bungiu. Ani son gurigia, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene enguti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun flirun lan, aba letra lida gen li luru do bongio. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigou le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nyaginye agabarahani.
0: Arinye gatiginye Jesusu.
1: Nyinyi meha aba uguri risiti, Dagwa ufini tuto wendego to la dagra gubon. Sag haweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutubendere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluegen le dabula risiti. Abatea hayabi only ehulu hei lugumei. Logaba weyu abalonwe gudeme ti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Aba ginye lonwe risiti Aba labuno. Danle la sufri rinya la risi tiligi ya lida afrulasu lenye habehi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye. Aba ti laguwa rugun larinya ga. Nugu si Abrahamu, gudeme na bu, ouna habui lasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinya go Abrahamu lun, nirau. Harita kwa ba luwagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lon lasaro, uribati meha da. Kwen to, buiti da lon ya, gugu ya asufrira. Bogu digi en lo ilira, anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti en haudi yagi en lo nyehi sinyati, ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi abramo, lo bauna hani lasaro lubi en nuguchi. Anyahi senga na mule no nyehi. Lula dumre ha hon miyabi ha mamu gagin lidon fulaso lani na sufri runi le. Abalarinya gu Abrahamu lo. Anihin le laburu ha bai Moisesi hama profeta gu hama nyi. Adika ha maa gasu lau. Abaluna bun risiti larinya ga. Binaru nugu chi Abrahamu. Gamalumo, ahinyudu aba hada ge hilanya dimure ha hon. Hasakri hanya hamuga. Larinya gu Abrahamu lo. Ahin maha ha bai ha duga gasu lau le larinya gu bai Moisesi hama profeta gu. Mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada agen hilanya lo lidin adimure ha hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
0: Abalariengu Jesusu hon lani disipulugu.
1: Sumadan, anihin bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigilaw lafigo gudun aba hada gen nyuburi ginye banya ha. Gouni gi huma lubayti, ahin adiga ba mule o bibu ganyen uriba ni bun weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun sedu wey asu lida aba weyu, sedu wey asu liyabi arinyaga bun luagu asakri ha lila lunti ferudu na bani.
0: Aba harinyago apostologu lu Jesusu.
2: Wabure me, ruba lamu wafinye.
0: Aba tilarinyago wabure me Jesusu hon.
1: Lung hamuga nihi la murun sara afinye nihida, ibi di hamuga nyere rari la keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga harinya gultun titibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bilagile, baiba ahicha baranaha ani lasusere dunya hamuga. ani funagi aba hida ge ainge gute lulu muso dale lagir budon arabu gien lari ge lawoha oloni gironi ibiani go beluba nyurubo eiga wa ainge gariko bilu aranse bay neigi aranse nyubugi melu beteni runu su anahala eiga luma ata lari gieme gayera halime baygi luma bato serebi lumuti funagi iyubu diri musu lwagu ladugni le lubay bilu wa uya gieti da me lasu no hadugni le wau bilarin go bumbi hon lo hadugni luti harin go musu mauni ti wagaya ladaga ler gni lubay wadugni wadaga
0: di dalla sigiru hesusu lo yesu jerusalem abalas gri labadi no gwage samaria luma galilea dan la chili rubaili da abaliru fulasu aba hayabi disi wugriya gawagu tin lepura lubaron aba herederu disi loi aba haguorogun lun itera
8: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
0: Dale la rehi balinha, Jesusu aba larinha guhon.
1: Hei ba a uhu da guahon guahon fadirigo.
0: Dale houdinha luboi, aba hareida gu. Yinti aba hadage, dale la rehi bailago areida guala, aba lagiribu du lenhi luboi Jesusu, adimu rehena buiti lago bungiu, lau umala lihereti. Aba lahu durogun, darila dagaru ligibu muorugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligi. Abati larinya gu Jesusu.
1: Ma disi nya norei da gutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
0: Abati larinya gu lu wuguri ligi ya.
1: Saraba. Baiba arita wadi wula duga pafinye.
0: Aba hali gu duni fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi. Aba larinya gu hon.
1: Damele lagumesera larui habungi yo. Mari hibai. Maria wakubai aniha o anigita. Ladiga lida linaru kate anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
0: Abati lariye guhon lani disipulu gu.
1: La chiluru bada lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo masusara dube lida adan ligie. Lariye wakuba hon aniha Kristu ya o anigita yagata. Midi huma harigi mafala ron humanyame. Ladega itera ke larihi aba labiri haniga luige aba luba sielo lun luwagun le aba itera luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri run sarago furumi me bene se hagia me gurigi halani na dan le nau. Keime ha la susera dun lida li dani noe itera lubagi la susera dun lida burime weyu le niyabigule au le waguri garo warigati. Dame ha ligia heredere me ha gurigi eiga ata Amari ida isha hanya harahan ye luon hamari idun dari uwe yule le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye keila susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburi guginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafara guninye sungu bay. Itera luba dame le niyabi au le waguri karu warigati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di baitoi luba, ahi anihi lubai lumege munad me belura la sagari. Le gurige le arabu be lida aure ligia, magiribu da la lubium. Arita kwa huma luago le susaru baitun lumari lotu. Le aluguti le sefrun libagari jau bogu, le feridi rubai. Le feridi riti libagari jau ubogu, nuwegi libihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Ariye bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
0: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni haniye galun.
6: Haliye basa la susede da kate ile wabure me.
0: La rinye gahon.
1: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra gwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
0: Aba labauda gu Jesusu aba hempulu hon, du larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wanda, me feidi rahamamu gai, hagura asun, larinye gahon.
1: Nyenye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linye bungiu lo, me bene seligia launi aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Saguwayo tidi lumo agusara guduti le, lulichi guni tiricha tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebele teni rutun, larigia, aba la ringa con longo rigu, la usun minebe la bungi, you know, minebe hagia grigi, you know, que ya no hameme la uri to, asa da gude ni chigu, ni chigal trichaton, hebe lam gatiabi, gumuli, nugurasa.
0: Aba la ringa con Jesusu.
1: Aniha la ringa cuba agusera gudeti le uribabe. Gubu meti lichi que bungi yo haricha lani guhon, hayumra gutin lo aria buve yugo, lalu duba.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La gulichi gube

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tiguin é disse lida que cada sal é belo rito no bom. A gente ia gubra a tilicência na gumadi, a balerédero disse. Mas bom ser útil ni lulu nyuru ni larinhin sinhelo, leluene luna bom lanango lungo. A boha regulei la nigua go lau igarigo, larinhaga, bongiu, gudeme na bom, aulega figoti. Narinha harehun, luago giribulan a gubra a tiligia lubion, recebe nyulei bongiu, mama fari seu ligia. Ladegalea nago te lungo a weiri, una bobeila nugu, ahin le una bobeila nango lungua, weiri beila nugu.
2: Ana hawa tinyegia irahi ilu Jesusu, lula guru ruhawagu, ta leharihi bali disiplu gugate le, aba hadain hahonha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luha sigiru ananha ya irahi ilu, aba larinye gu hon, lanigu.
1: Igir huma luha yabi irahi yu numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahi yu, hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahi, mebelu bailidon.
2: Aba lalige dani aba hadage abutigu Jesusu, larinye galu.
3: Maestro buit, ka lungu ina duguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit.
2: Larinye ga Jesusu lungu.
1: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyan buiti, bungiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
2: Larinye ga wugiri ligie lungu.
3: Gunfulit na lao sunle luma ge nyuro gidin.
2: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba larinye gulun.
1: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
2: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, ladiga gibeti lirisi. Dan le larinhi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
1: Hene gutilun hebelu nun risi tinha lidon laruwe habongiyo. Mene gutima atilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelurun aba risi ti lidon laruwe habongiyo.
2: Aba harinyego ha agambu bali.
4: Kati tigayara bina salbaro.
2: Larinyega Jesusu hon.
1: Le hasin rube gurige adiga, gayara lumuti bongiyo.
2: Larinyega feduru lun.
5: Wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falarunibu.
2: Aba larinye gu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luago furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luago laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logi en lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielu.
2: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, aba larinye gu hon.
1: Weibuka Jerusalem gueto. Lenyemba lubai lagunfirira, son le habur habai profeta go nuago awle wugiri garo wargati. Hedere geru badu na honha mama banya huriyo. Hehera haba nao, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, larigien, aba me hafaru ni na hilagu bai. Gamalumo, na asaro balidange owe ni luago lurua weyo, luya na bagari don.
2: Uwati gunfaranda hamani kata, lidage kata ilem, ibidie gubaiti honka la wago la dimure ya hon. Darugu ati lanichi gukate ile larinye gubai hon. Dan le achilri nali Jesusu uburugu heriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago girigia aba laligi daha kala suserebai. Aba harinye gulun laguaniha la Jesusu le nasaretna asigra nyingi. Aba ti laguwa raha larinye ga.
6: Jesusu, ladiga wagu Davidi. Kudeme nabu.
2: Haluba luba banya. Aba hadain halun. Lulama nichu. Ligie tumalaguwa raha.
6: Ladiga wawu Davidi. Kudeme nabu.
2: Aba ti larara magu Jesusu. Aba louna ha anugei. Dan lejara falilun. Aba larinye gulun.
1: Kapa buse rube nadiga bu.
2: Aba larinye gulun.
6: Nabureme buseti na narihi.
2: Larinye ga Jesusu lun.
1: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, laduga bafinye.
2: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigaina uwerigo ni lubungiu, sungirigia, ha ariye gubali kati le.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gyan la lira liya bu ibagari ligi. Le ani bu lira bu yuluma, ani ginye ibagari le luma. Ahe tile uwa bu lira bu yuluma, uwa tiginye ibagari le luma. Na buru hanye kata ile hun, ugu ya le afinye bu luago lira bu ingyo, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chatit. Hemeni kitiwa luago bu ingyo, Lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwaru kate kaisi ligunda laga ambu badi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wa furi edu subudi wa muti ginye logo launa bu badi wala. Ahi ariha aba agrigi ya logo la digi ya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi edu lun buingi. Aba lichugu buingi ibagari lun grigi ya ligia. Ani figo lani na oveni, malati lo la furi edunu alu buingi o logo figo ligi. Sunguriba ni figo, gama lumo, mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wamuti logo grigi la le anigibali buingi kaisi logo chili, maibuguti lidan figo, lugundu konugi lumuti lirau buingi. Ani sinyati la dugu mafia ni kata lun, subuti wamuti logo lani guwama buingi. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lira buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura anda uon. Luwa subuti rini buingi ule tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lira. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi ubo le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibia maligara da Apostol Juan.
1: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahu yun. Hinsi etu nu le timatimat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bwe wanigi anile lumbwe wama bwe la sun ata. Binile buingi ugu chile luma wabune me Jesu Kristu le liru ugu chile. Ruha maime areini hagute me habu luma hadarangi lun hon lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda lau nadari run hata gen birahunyun abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi uon lun wabagari dun. Gweton te nitu ayumara gwatu nabun lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai bun ligia meme le wama bai luma ge furumi ya tidan. Mini la isi ya ni lun wabagari du segun lugumadi buingi. Ani lugumadi buingi yo. Luwa bagari dulida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidam. Anyahe ni sarago ege hati ya ubo wago ama finye banya logo kaila grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wago. Le itara bai ligie lege bai. Le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Luwe heferi diruni le nyugui bai huu lida gien huadigumari logo Kristu. Resipi huma ime afaye ruaha da yarugu bai. Furume gwarugu le adira iruti ani mereda ti lida la rufu da ha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahe ti le eredo ti lau la rufu da ha Kristu. Ani hei buingi u ugu chili luma. Luma buingi u irahu. Ahe ngachili raba angrige humo. Mama lau arufu da ha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru ti lun. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Ani hii sarawu kate ilunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufu lirun wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun. Toa ginye lanuadirubo buingio itarala.

0: La digira gu Jesus su hawa gu, aba la den ha hon.
1: Mama niya biya awle wugiri gara wargati agini chagwe ha bagari gari gye. Niya biya asal baranya.
0: Aba hawdi lidon amu lirari fulasu. Sun ebu gay na hama, aba la rinye gu aba wugiri lu Jesusu.
2: Na bureme, bu sentina na falaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: La rinye ga Jesusu lu.
1: Tariti nga siga mu huyu lu haga na unyin. Gadi bu hagiya dunur. Ainti awle wugiri gara wargati. Uwa tini halia bala na bala chagudai nishigo.
0: Lariye ga ya Jesusu lu aba.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Wawo hugule, larigen aba larigen larigon, ma bui dunti lulila na me laruin habungiu.
2: San Lucas, capítulo 10.
3: Larige katele, abala nua diru Jesús uruo ven dusu, hadage lanigu, abalona hanien lubaron, bien, lidon son ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi, larige gahon.
1: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu atinyan na dagmitinyan, lige lunti lubay hamurin ha lumabungi lulona na dagmitinyan hagana wong. Heiba, nona hanyadon keisi mudun hadon anima lugu ganyitinyan, manegu huma saga humagua. Ni senso, ni gaidi, meredere con juguilla me hallano a ni ka uma derego. Dame le rebelo rutidon aba muna, busuhu ma furumi, harinha game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahen lubay gurigi ahin sinha butin lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay eresi biruwa. Ho humay me, gura leishi guti hon uwa gabusigano. Da duga garichati na dagumenti lu lafai ruaha. Masansi ha huma muna. Da meleha shilu lu lidon aba agairu le nyin lu muti heresi birua. Hou huma ile ishi kuti hun. Arida guaga da humanya sandi tiyan ha nyin tiyan. Arinya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li larui ha bungi hun. Ahun a shilu le lidon aba agairu le nyin lu muti meresi biruni wa huma. Puri huma lidon buri uma. Arinya game. Ibi ni likali ken hagaire le lagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hun lwago magunda wama lau higaburi. Ani subuti humei lwago yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, lwago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai shunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai shun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadara gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
3: Abalarinya gu Jesus hun urwa wendu su disiplu gu halo na habanya apurishi lagu laru iha bungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
3: Abahagiri budu, urwa wendu su disiplu gu hagia. Lidage hakuja su, lau ugundani, arinya gina hagia.
4: Wabureme! Ibi ni sifiri guri batia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
3: Larinya ga Jesus hon.
1: Aha. Ariha no muti ligabri lego do mafia sielu gen ke ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti lagu ruhad nala ubafu hon lo hadugara gon heve agro lo mason lubafu aga ne masusa ne duga ligia ni kata hon. Lausun lira magunda rahuma lagu hagambu no sifiri guri batia. Gunda huma lagu anihin lahiri buru wanyu sielu.
3: Lida ora ligia, abala buin chogudani sifirisandu Jesusu la ugundani abalariyagun.
1: Ruti na uweiriguni buon nugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, ababafuna akwagudani honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itaralinya babusenroni. Derege lali nugushin son kati ino. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwa te ginyan niyaba subudi habuti kata nye la nuguchin nwaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudunia.
3: Abati la digiragu adimure ha honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon lwago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abunsera unti ya yabe meha harihini le harihu bay kweto. Gama lumo, marihin hamuti. Usenti ya mehe ginyan yebe hagambu ni le hagambu bigwento, ani magambu hamuti.
3: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abuse ruti lochogu.

0: Jesusu, aba Lázaro aba larinha gulun.
1: Maestro, kaba sanadga lugayara lani bihini bagari magumuchadit.
0: Larinha ga Jesusu lun.
2: Kategi aburuanyo bailida liluru do Moisese. Idalinyagi abalinha nyei.
0: Aba louna bu larinha ga.
1: Hinsie la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu ani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hageme bibiri gubun kai bisie gubungu.
0: Aba tilaninha go Jesusu lun.
2: Buiti bauna bu. Ahi badiga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Keiti buse la, arufuda atiligia, larufuda ni lagu buidu la lalagi dahan, aba larinha go lun Jesusu.
1: Kata hege nibiri gubaya?
0: Aba tilona bu ni Jesusu larinha go lun.
2: Nyenye aba uguri araga chiti Jerusalem gen lun uburu gong heriko. Lagu luwa yesu, aba harga duni hiveru tiyan. Aba hiveru hani sunle luma bai tumala dobro gong. Ulese hamei, aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gen meme uma ligia. Dale larinhi bali uguri ligia, aba legeye dun luay. Aba lasigiruni leibu gong. Sigur ligia aba hada gen ladiga wagun levin nyengien. Dan gien le larinhi bali, aba gien legeye dun luay. Aba lasigiruni leibu gong. Aba ti lasigrun aba uguri samaria na awoye suhati lida gen uma ligia. Dan le larinhi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura goni. Aba lawari da gudoni luagu li lugu burigu. Aba lanugu ni tidon haba chiludu gutia. Aba louni giruni. Laruga, dan le leibu ga lan samari na ligia. Aba lalugu chun bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinha galun. Goni gui bai wuguri le. Aha bu agastar amu lue le nichi gubai bun luagu. Na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
0: Aba ti lalaga dani Jesusu arufu da ati ligia.
2: Kage hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer ho wali na barita kon.
0: Larinha ga lun.
1: Le gudem hebu bailu.
0: Larinha ga yati Jesusu lun.
2: Baiba ani ligia me mela badaga.
0: Aba la sigiru Jesusu luagu luwe yesun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinha gubai. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, abatarinha gu Marta lu Jesusu.
3: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinha gabatun luti daragunina.
0: Abalou nabu Jesusu, larinha gatun.
2: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin logo sarago kate, gamalumon. Apar gien kati mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubido aga kati ilia lubi magida rubi latwe.
4: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondera gusarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
2: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fora agudun baila. Uwa ligia ni kata. Aramu da guati luma subu dirunwa baila. Itara linya lubaiti. Son leharinya gu bailabu gen luburiga. Lagan buwa balida larugonga. Leharinya gu baidarugu bena hao. Laguwa rahoa batablu gu ginyamuna. Narinya hare hao nomadagu. Maun lumuti hanuhu da dun hawai girige ha gabafu bain lun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwai lun bai hanuhu da dun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu dada. Ma luguru watia sengu du nuru lagu bia gawana. Lausun lira, mabuli induti bungi ni aba hada agin. Ahi ti huguya, ibi ni idibu le habulu ube ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu de da huma lubaiti, gebegi tunusugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti hagibu ga guriga lagu nani gu hama. Narinha gubaginha luago nani gu hama hagibu gen lani bungi o angeligo. Aha ya harinha gubain hagibu gen guriga luago mama hama nani gu. Narinha gubaginha hagibu gen lani bungi o angeligo luago mama hama nani gu. Furumi ya guarega le harinha gu tikati uribati nuago aule uguriga rewarigati. Gayara tiferudno wala. Aha inle anaba gu tisifi risando sinya tiferudno wala. Dame le hanigun ligibu gen lurudu lun hagoseron. O hagibu gen lan tabute gu haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinaga. Dame la lachiruno oura lun hadimura ha. La rufu tobe isi firi sando le lumba in harinye gu nihon.
0: Aba larinye gu, aba handa ge grigi hagaya lu hensusu.
5: Maistur, arinye ga pa lu nibu ganya, lu lichu gu ni nifana nu lida ge alaga.
0: Larinye ga hensusu lu.
2: Kagia ichi gu bali ne keya gusere gu duti o keya farin hati hida.
0: Arinye ga tigien itara.
2: Konigi gu wahuma hongu loi igadu wo, la duka mama loigen libe luma ti grigi ya la bagarida.
0: Abati lichu gu hempulu le hon, larinye ga.
2: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi gu lichari aluba honi buiti. Abati larinye gu risiti le lungu rugu, kaba sanfu na naduga. Ibidia ti nuha lia bala narede isun le naluba habai. Aba larinye gu, subudi nali kaba la naduga. Naguni chaguaru sun narede gile ile, aba me naduga amu weina mutimato. Aba me naredu ni naluba haluma sun le numa baitida. Aba meti narinye gu nuni gua, buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera waba, houba, gurab, gunda waba. Gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao. Bowe aria buto, anisun le buma bayareida nyu, kapa saun le redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gamaluma gudemeti ligibu nyabungi.
0: Abalarinya gu Jesus hon lani disipulu.
2: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire do huma luago hibagari, kabala haiga, ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigulau eigini, gebegi ugubu sugutau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntinha, malubaha, maga iligia haigi, lausun lira, ou da lomutinha bungio. Mebegi timate ufunagi sigulau du nur. Ua tiniaba hidaginha gayara telishigo ni ibini aba ora, laun libagari kalayebe luweni lidihere luago. Ahin lubaiti sinya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadihari da lwagu buri libiri katai. Ariha huma ida liya la lahu chumfulur. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako. Ani lausun lira, kei narinya gu nihun, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegu, mewende tunti kei aba lidagia. Ahin ti itara liya lubai, la daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo, ani haruga lagu dunya, ugia digame samadura kwagu dun la. Logo tafinha rugia le. Madihri da huma lubaiti luago ni kata. Ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubo le, larigin anuburi kata ile. Ahin huguya, anihin aba hugutin le subuti habuba ilun sun le hemegi rubai. Alwa ha humei lubaiti ha laruwa inha bungi yufurumie. Aba melichi guni sun le hemegi rubai hong. Manufude da huma lubaiti nirahanyu. Lau sumibe huma, gunda ati bungi ilun lichi guni laruwa inha hong. Alugra humele humate, hiji ke mele begi hongu demetin. Lau lira, adugu yon laga y sensu toma oya datitu. Luma irisini magumucha diti jagu ta sielo. Le nyen lube isi nyalahe belu run hiberu tiyan, uwa hage ha muti li nyen lun haigini. Narinya gubali le hon, laduga le nyen lumuti hirisi nyen bongi nyen hanigi. Aransia nyon huma durungu hilampon, luba nagiribu dun sielo gen. Itara huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba amariye, Luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Fulesi wabanyo musu ha ladari rubanya hayubudiri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabula chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwenyu, fulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agagu duwenyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba lu liver hon lumegen. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun au le wuguri garo warguti.
0: Abati lalig dini Fedru Jesusu larinye galun.
6: Nabure me, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
0: Larinye ga wabure me Jesusu lun.
2: Nun furumi agwarigo au nigiriti gunfliti. Ufana da ligia, Le ligro be liubdire lon larihin hau tila na luba, lo leiga gudunia li danda. Fulese wabi musu le ladari rube liubdire agunflira lau luwadika mari dan le la chiluron. Nyanaren hau, loago lichi gube lan liubdire lon ligia la ariha lau son lumegen. Ahin arita gwa musu ligia loago lugi li lan liabi liubdire, aba me lagume sono austena nyan hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi liubdire, Lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichi guni luiri yage ya buichuni luago. La siya direi melu la sufri luni leha sufri rubi hama gufli bany. Musu le subudi hebuba ilun kala la busen rubi liyubu dire. Ani maran seronte ma bahu din lei la buichu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun. Aba la dugun kati leburi lunti la buichun luigin. Ma wairi ubi la buichun. Le unti lichi guwa gibeti gibebe aluguti lumagin. Le gibeti igiruti labu gien lariya ha. Gibeti mabe aluguti lumagin. Niabia adona kwaguta watu ubowogo. Ani busenha di nahamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasigunu luigin aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niabia la ichi kadarangi la ubowogo. Manugu tina darangi lau. Fari nguwa una nugubi. Lumagin kwento. Sengi kwa tida aba muna. Afani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyu tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyu.
0: Arinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
2: Dalen harinhi laburi gadun sielo. Aba harinyego luagu lahu ya lahuya. Anilige asusereda. Danti le lafurun suedi. Aba harinyego luagu laro gada la. Anilige asusereda. Biangwa tigibu huguya le. Subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgo dan sielo luma muargo. Ka wagu ibidi ya lubei luagu tiligabri dale gata abalun hung. Ka wagu sinya lubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguare gida aba agurige buwago, aba bidi luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Maniga lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, leledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun. Nariya hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegiye darayi bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abawi dago lu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, lu hadagara gedunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
2: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginye sun huwe. Agia disi vidu hagira haawe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nariya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
0: Aba labaw dago ni Jesusu hemplu le hon, lariya ga.
2: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin yariha ahin ginye tubay, madariti ni katatuwago. Aba te lariya gondlo le onigirubali lichari, ariha basa, irwali irumu gabugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago terede na nyen luwago ni kata. Aba luna bunile ouni girubali ishari aba laringo. Ni yugu diri, igre yabon lau irumu le, ni cha guamua luagun tugudina, awoha au metao. Hafu gata gindun itara, ahuma gindun aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyunti aba uri disividu irumu tao, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu ladiga sifiri ligie. Siyati tasururun ni mulusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun lariye gatun.
2: Wuri arida guadibu.
0: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagome serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, ladiga larida guagadu ni Jesusu lida luwe yuru emera guni. Aba lariye gu hongrige hanyibanya.
7: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadigi marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
0: Aba larinye guwabure me Jesusu lun.
2: Biangwa tigibu huguja le. Ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to ladiga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luweiru emera guni.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi garigu hamasun laganigu, ahanya sun hibiri girigia, gunda atien lau kate weirigu tilela digibu Jesusu. Abati la niego Jesusu.
2: Idelinha li Gabriel la roi habongi. Kakate omu be gayara la no shagwe. Itera linha kei aba li rere tila mostasa. Le labu nube aba wuguri li sharirigo. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun li abin lun aba be la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
0: Aba yela niego Jesusu.
2: Kakate omu be gayara la no shagwe la roi habongi. Itera linha kei lebi ni le tichiku be aba wuri. Tidon uru libru fuluwaro, aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lidaburi sun odu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgira. Aba lariengu aba wagiri lu Jesusu.
1: Nabure me, mibe desaha lu bai hasalbaro.
0: Aba louna buni Jesusu.
2: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lidangin. La diga kainarinha guni hon, sarago haba busenti in rebelurun sinhabai. Larigin la douro ni tabure memuna lu benari, uge le bougu di bai hadan haba lagu bena harinha game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinha game hon, ibitinha tunu, ibitinha tiginha nu halia na huma, aba meti hagume seron harinha ga, hou hati wa, gura wagia buma, aruta habugia wan umadurgo, aba meti louna bunu, larinha game. Arinha ganali hon, luago ibidinha humanu, ibidinha nu halia na huma. Disse humanu e sun hugia le adugo bi uribani. Ligia baha yahu ha, akanhi amehari dame harihni Avramo, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida la rua inha bungi. Hugia me asagarua bougudin. Ayabi bagariga luigen obo le nyenge lube la boucha veyu, luma luige le nyenge lube laluda. Luigen norute, luma luigen suru luhanyuru ega lida la rua inha bungi. Nyembanya ti hada gen ha gumo honi banya gueto agia ba furumia tia hameti e furumia tia banya gueto agia ba agumo honi
0: didame me veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
1: bai bayage na diga busenti eros la froni bu hilagu bai
0: aba larinya gu hon
2: hey ba harinya ga melu ugu bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha si firigu uriba tinha hada agen agarigia, arei da guagda aume sandi tinha larigin haruga, lasora no adigmari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma larigin haruga, ladega mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
0: Aba la yahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
2: Uguya Jerusalem na, afara gwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu. Lau uganu buiti hon. Sarago nyo weya su nalogo noni gero no ke toino gero niya gayo tirahin labu nya taruna. Mahatun. Igera lahatun pungiyo. Ani nariyane hon lagu marihin digiya humadi na la tarime la chuluru dan lon hariyegon. Biniwati le nyibu bay le dan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
0: Lagaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubiye aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyinginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalgadaniya Jesusu, arufu datien liluru du muisesi ama fariseu gu laniega hon.
2: Gayara ti larida wakwagadun aba vugiri lidan luweri emeragu ni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, aba ti lanugani Jesusu sanditi ligia, aba larida guagadani, Abalarinha gulun, lulidin, abalarinha gulun fariseu gulun.
2: Furume guarigi hidanginha, ahin eigua de liligun bagasu, o liligun la burigu lidan abafusu lidan luiri emeraguni, la sagaru bainyenginha furesa.
0: Abahasin elogu hongua, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanua daani amisuro houtinha ubaru burile hubara ha, werigu timabanya, abalarinha gulun.
2: Tamele ba misuro houn lidan abafedu lani na mariye. Malu haboy lubido agay ubaru, nyubu in lien aba ya misro houti wirigu timati boy. Aba me liabin le a misro habalu, larinha game bon. Rubai bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu a nyura lidan luna bu agay ubaru. Tamele ba misro houn lidon aba fedu, nyuruba lidon luna bu agay ubaru. Ludame la liabin le a misro habalibu, larinha game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru wirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiriba ilanugu.
0: Arinye gatiginye lugu gili le amishu rahabali.
2: Tamele bichi wamba adineru ni ofedu, mamisur habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega hamisur habadi buginye, bibihu bati bafayi ruaha, damele badugun fedu, hamisur habanya hagudeme banya, asinyanko banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, abamegunda ba, ladega sinyati hafayi ru nibu, bibihu baiti bafayi ruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
0: Dalela gambu bali aba hadage hanyumba ya lagu dabula kata ile abalariye gulu hesusu.
8: Fulese iwa banya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
0: Abati lariye gu hesusu lu.
2: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni abalona haa amisura haa sarago grigi. Dale chiluhili ore lu adineru ni abalona haa nilumuso ariye kaha amisura hootia. Kaimon aranse li son kate. Son hagia abahariye gu lagu sinyala haudi. Darin gafurumieti sunlia naganye haba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi larinya ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu nebuga ochenya adiga bafulese no ferud na bana sinyati nidi larinya ga ya aba sunlia na marido ligia sinyalu bay nidi dale lagir budu bay musu aba lobahu de ni sun kati le lun li yubdiri aba de laganye de li yubdiri aba larinya go lun musu Bai balida son o male uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gen la dugni abalani ko musulu lu yubdiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abatilari ko yubdiri lu musuli giya bai balida son o mo bogu din loy uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosur ne son ha badari no lu hayabi lidon no fedo buintamu ganuba La daga narin hane hun lagu bai la niya ba hata ge hana misr habanya egiti lida na dinere gudu.
0: Saragu hanya gerege afala ruti Jesusu abalagara ragun abalari ego hun.
2: Sinyati nani gu bai la le hisi habuti mati lun luguchi o luguchu o lumari o lisanigo o libu ganyano hama labuleno o litunu o libagari guanarigu sigur nao. Legye manuguti luguruwa ani abalafala runina Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bai funagi ya furumi asami nara, atri bai la lagasteron lu larihen ahen kabahu bai lubai lu lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gine me lasinere iwadagi managumucha, heher hapa haa arihu bali lau. Haniega me, gumesati uguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahen lauribu haa lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminero, ahinga yara bay lubay la gende wo hau disi milu sudarago, luma le hau bay wen milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabay la, dame le disegli le aba uruwe, aba me lona ha arinyaga lon, luma wori bo han hama, lun hebelu nun lidon darangelo. Itala linye lubay ti, furumi gwari hitagin, le migno ti son le luma bay lon la falarunina, sinyati nani bay la disipulo. Bwiti salo, gamalumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kabagi ya uu hun la, mabuidu halime nilu labu na wagu nadu lida, nilu labuidu ragudoni muwa lubu nagwa. Fuiwa rigalime, hagarige riguba nyalu hagambo, agamba hama.
4: San Lucas, Capítulo 16
0: Ariye gatigine Jesusu hun lani disipulugu.
2: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luni rilumege, Aba hayabi ariye galon lwagu la shagaru nye la ou nigruti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati li ariye wagu bayinu buwago. Ariye ga bayinu idaliya la leibu gu buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu ou nigire inu mege. Aba ti le rederon ou nigruti ligi ya asaminara. Lariye galon gwa rigu. Kaba ti nadiga gwen to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti nalun na wadigmari mua. Ani nibusi gariti nalun na muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habiye dame mawadi mayihadina. Aba lona haha wagu haduwe rubali li yubudiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumiyate, larinya galon. Atri nyeng baduwe runi ni yubudiri. Aba larinya gulon, duwe numuti saa barinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lon, anuhabi garada nyuruba furese. Baduga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agnya buguya, atrinya baduwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habigarada. Adiga ba aba luaguru gadiru weng. Abala subdiruni iyubu diri lagu chula lau aunigiru tiligia, lida ligabiri ladugu nikate.
0: Abati la sigiru Jesusu ariyega.
2: Ariyega tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le oboaguna lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisini lun nyin hama eresibiri tontida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginye lida le gi bebe. Le marichara kube lida le mi bebe, marichara kube ginye lida le gi bebe. Ahon lubaiti magunflirun lau buri irisini le mama baiti mati mati le lani na ubole. Kabagia afinira huwago, lun le deregeron irisini le ti mati mati le lani na sielo labu gien hariyaha. Ahon ti magunflirun lau hamege amo. Kabagia ichige le hani guana riguhun. Sinyati le sevi don abba grigi hon bian iyubu dirugo. Ladiga liyere gu duba abba lun, linsia deme abba lun. O uwara bailan lun abba, lanuge me le abba kei ni kata. Sinyati le sere vidunwa lubungiyo luma lun irisini.
0: Agamba guhanya farise ugu lusun kate ile, abba hehere ha lau Jesusu, ladiga hinsia la sensu hon. Abba tila riegu Jesusu hon.
2: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti hagibu ga grigi. Ahinti bungiyo, subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu ba grigi ke kate weiriti linsia hon. Iere guti lubungiyo. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu daha profeta gu dari lumon li dani huan. La purichi honya uganu buiti le lagu di larui ha bungiyo. Ani sungu rigia, houcha tiyan luhe belu nu lidon. Mene gunti mati, lun lagumu cha gun sielu luma ubau. Lubara gen magunfliru nula, aba letira li dagen li luru do bungiyo. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, Ladugi infigau le giri bi agabarahani. Le gine agamari dutu aba wuri to igiro gwaru ladugi nye gine agabarahani.
0: Ariye gati gine Jesusu.
2: Nyinyi meha aba wuguri risiti. Dagwa ufinu tuto wendegu to ladugro gubon. Sagu haweyu ladinira gudun lau saragu wendegu. Nyinyi gine aba gudemeti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru kutubendere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe kudemeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon Abrahamu, abaginye lonwe risiti abalabuno. Danle la sufriri ya la risiti ligia lida afrulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni Abrahamu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye. Abati lagu waragun larinyaga. Nugu si Abrahamo, gudeme na bon, au na habi lasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago Abrahamo lun, nirag, harita kwa balu wagu buidu lame ya da bon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, kwento buiti da lunja, buguya asufrira. Bogu digi en lui lira, Anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyimbanya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi Abrahamo, lobona hani lasaro lubie nuguchi. Anyahin sengu na mule nunye, luladumure hahon miyabi hamamuga ginye lidon fulaso lani na sufriru nile. Abalarinya gu Abrahamo lun, anihin le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulau. Aba luna burisiti larinyaga, binaru nugu cha Abrahamo. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon. Hasakri henya hamuga, larinyaga Abrahamo lun. Ahen maha habai hadugu kaso laule larinyagu bai Moisesi hama profetago. Mafinye banyagine ni ahen asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
0: Aba larinyagu Jesusu hon lani disipulugu.
2: Sunwa da, anihi bila buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigur lau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga ba mule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wey asulida aba weyu, Sedu weya su liyabi ya rinyaga buon luagwa sakri hali la, lunti ferudu nabani.
0: Aba harinyago apostolugu lu Jesusu.
6: Wabureme, ruba lamu wafinye.
0: Aba tilarinyago wabureme Jesusu hon.
2: Nuhamuga nihi la murunsira afinye nihida, ibidi hamuga nyurira ila, keisi aba tila mostasa, Kayera ti hamuga haniya gurtu ti dibu webeto gidaba yagi en lau sum bilagle beba acha barana ha ani la susere dunya hamuga ani funa gi aba hida ge ani gutu lulu muso dale lagir budon arabu gi en lari ge lawo ha oloni gironi ibiani go beluba nyurubo eiga wa ani gari go bilu aran se bay neigi aran se nyubugi melu beteni runu su anahala eiga luma ata lari gi me Gayera halime baygi luma bato. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu la dugu nile lubay baylon. Uwa, uya ginyati, dame laso lon ha dugu nile uwa ube la ringa bungi yuhon lon ha dugu ni, lunti ha ringa gong, musu mauni tiya wagaya. La duga leri gunyi lubay wa dugu ni wa duga.
0: Nidala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abala sigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane la chiliru baylida abaliriru fulasu, Aba hayabi disi vugiria, gawago tinha lepura, lubaron. Aba heredero disse loi, aba hagu oragun lun iter.
9: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
0: Dale la lehi balinha, Jesusu aba larinha guhon.
2: Hei ba aifu da guahon guahon fadirigo.
0: Dale houdinha lubai, aba hareidago. Inheti aba hadage, dale la lehi bailago areidago alla, aba lagiribu du lenhin lubai Jesusu, adimune reina bui ti lago bungiu, La umala liheriti, abalahu drogun, darila dagaru ligibu muorgun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligi, abatilariya gu Jesusu.
2: Ma disi ya nuarei dagutinya, aganya ge ha hibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenchele agiribu da etengiri bungi.
0: Abatilariya gu lu uguri ligi ya.
2: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
0: Abahali gudini fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera la rui habungiu, abalarinye guhon.
2: Damele la gumesera la rui habungiu, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, la diga lida linaru kate, anihi hali la rui habungiu haganagua.
0: Abati larinye guhon lani disipulugu.
2: La chiluru bada, lumemeni hali lame hanigi lu humabadinala, ibini luaguru gaba weyu, gama lumo, masusera dube lida adaligie, larinye wakuba hon, aniha kristu ya. O anigita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itera ke larihin aba labiri haniga luigi aba luba sielo, lun luwagun le aba, itera luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garowarigati. Ani luti na sufrirun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Keime ha la susera dun lida lidani noe, itera lubagi la susera dun lida burime weyu le niabigule, au le waguri garowarigati. Dame haligia, Heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya haranghanye luo hamari eidun dari uweyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai. Itera luba ginye keila susere dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagua, adagua muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburigu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafaragu ninye sungu bai. Itera luba dame le niyabi au le waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di baitoi luba, ahi anihi lubai lumege munad me belu rala sagare. Le gurige le arabu bai lida aure ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luagu le susaru bai tun lumari lotu. Le aluguti le sefrun libagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti libagari jau ubogu, nuwegi libihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luagu Ari bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
0: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni haniye galun.
10: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
0: Larinye gahon.
2: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
0: Aba labayu dago Jesusu aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
2: Yenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linye bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba uri lida fulas ligia, hilame hatumari. Sagwa yo tidi lumon agusere godoti le, lun lichi guni tiriche tun, luago abma tuuri bun luma batagani. Luago sarago dan, mahati ebe leteni rutun, larigien, abalariye gon longwa rigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagi agarigi yuno, ke yanuha meme la uuri to, ansi da gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, ebe lam gati abin, gumuli nugurasan.
0: Abalariye gon Jesusu,
2: aniha alariye kubai agusere godoti le uri babai. Gubu meti lichi kai bungi yo haricha lani guhon, ha yumra guti ye lo ariye buwe yogo, lalu duba funagi ye luba launabunye. Nariye hare hon, lagu lichi gubi ila haricha hon, ani badara se habay. Gama lumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari ruba funasa afiye ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
0: Ruyati Jesusu aba himplu hon, ha arita gubanya lagu richagu wa hama legibuge bungi yo, anangaya amu garigi ye kei nikata, Lariega.
2: Aba hodin bian wugunia templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu, lumaba agubur hati licenso no gumadi. Le fariseu, rara linha la furi do lariega, bungi. Seremi no mutu blago mitanana kei hibiri gurigi. Hibiru tinha, salufri tinha, gagabara hatinha, ni kei agubur hati licenso no gumadi le. Ayunara tina bian wei asolida de maso luna gunfli rumbuma. Runo mutiginha disi lidage kada sale belo ritu no bom. A gente agubra a licença na gumadi, a balerede não disse. Mas bom seruti ni lulu nyuru ni larinhi sinhelo, le lue no luna bom lanango lungo. A boha regulei lanigo agulau igarigo, larinhaga, bongiu, gudeme na bom, aulega figoti. Narinha harehun, luago giribula agubra a ligia lubion, recebe nyulei bongiu, mama fari seu ligia. Ladegalea nago te lungo aweiri, una bobe lanango, a gente le una bobe lanango lungo. Wait a bit, Lanugo.
0: And I hope what you again, Irahi in Lu Jesusu, Lula Guru Ruhawago, than Leharihi Bali disciple Gatile, Abaha Denha Honha Ananha Balia, Irahia, Abalarinia go Jesusu home, Luhasigiru Ananha Irahi in Lu, Abalarinia go home, Lanigo.
2: Eager Homa Lu Hayabi Irahi in Numo, Mamahara Homa, Laduka Haita Banya K. Irahi, Hagi a little in the Banya Laru in Habungi, Ninaru How. Lagu lela meresi biru lumuti laru inha bungi yo ke aba irahu, mebelu bailidon.
0: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
11: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
0: Laniye ga Jesusu lun.
2: Ka wagu barinye ga no buiti, aba argunyan buiti, bungi yo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, Meye haba luago ni aba, inebe hama bagubri gubon.
0: Laniega wugiri ligie lun.
11: Gunfuli tina lao sun le luma ge nyuro gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
2: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladega gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dogun, aba larinye gun.
2: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laru inha bongi. Mene gu tima tilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulau lebelu nun aba rihisi ti lidon laru inha bongi.
0: Aba harinye gu, ha agambu bali.
1: Kati tigayara bila salbaru.
0: Larinye ga Jesusu hon.
2: Le hasinye rubay gurigi adiga, gayara lumuti bongi.
0: Larinha ga feduru lun.
6: Wabure me, igira wa mali sun levama tilu wa falaru nipu.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, luago furume warga lan le igiru tuluba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luago larui habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leime ibagari magumucha diti jaga tasielu.
0: Abalagua ru Jesusu hon lani dusu disciplu gu, habu gua, abalarinye gu hon.
2: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, ehera banau anaba hamana me suwe gua, habai chubadina, lari gine abame hafaruni na hilagu bai. Gamalumon, nasaru balidange owe ni luagu lurua weyu, luya na bagaridon.
0: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilen, ibidi gubaiti hon kala wago la dimure ahon. Darugu wati lanichi gu kata ile lania gubai hon. Danle achil reinali Jesus uburgu heriko. Nyi amba marihiti nyun laru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia hasigri saragu grigia abalalig